8:07 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay, kapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, doon na naman po tayo magkakasama-sama. Maling apat ang oras ng inyong mga buhay, ang ating gugugulin, ang ating bubulubugin. Lalo't Sabado ngayon, ay! Piling ko marami magsisipagtambay ngayon sa ano, sa Robinson's Place, Santiago. Or sa kung saan-saan man yung mga palamigan or ano yan, mga tambayan ninyo. Meron kasing ano, scheduled brownout na ipinost ng National Grid Corporation. Search nyo lang po sa inyong mga Facebook kapatid ko ni mga affected areas kasi marami-rami yun. Baka makonsumo naman yung aking airtime. Search nyo na lang din po doon sa ano, sa eCelco One, no? Diba? Para ma-check po ninyo kung kabali yung area ninyo sa mga affected areas. Mahaba-haba yun eh. Happy Saturday, DJ! Good morning po kay Sir Control Raven at kay Boss JR Dump. Ang ating mga buwan ng manong viewers. At the same time, mga solid viewers natin. No? Power tap nung po kayo dyan para di malasin ng 7 years. DJ, kahawig mo po si Michael Pangilinan. No? Naging kahawig ko pa nga si Michael Pangilinan, no? Good morning, Insan. Shout out dito sa work ko, IUDMC. Uy, shout out po sa aking pinsan dyan sa Rina Mercedes na ngayon nandyan na po sa IUDMC. Hindi na ba tayo mabait sa mabait na kapitbahay? Hindi na po, tapos na po tayo. Nakapader na matas. Pinapalibutan, di ba? Upuan, by Glock 9. Ako, nandun pa rin tayo sa kapitbahay. Uy, watching from Kuwait. Good morning! Ay, Kuwait. So, 5 hours yung ano, yung gap yata dyan. So, gabi pa lang dyan or madaling araw, something ganun. Tama po ba? Para po sa mga nakatunin na sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa ating mga tapsians, mga classmates, sa ating faculty and staff, sa ating mga campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning! Teacher's Day kahapon daw sa, ano, sa Taps Alicia. And itong Lunes naman dito po sa Santiago. Itong paparating na Lunes, I should say. Yes po, ano po ito? Taps Santiago po yan. Sa mga naisa pong mambulabog dyan, magpadala na kanikil ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan sa ating katanungan maya-maya, magpadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Matt. Do like and follow our official Facebook pages. Those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back to back with Jason Derulo's It Girl. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

17 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Oy! Happy Saturday po sa ating lahat, ano? Today is October 3, 2026. Araw nga po ngayon ng Sabado pa naglalaba. Kaso may mga tatamaan ng brownout. Ako, paano ka maglalaba yun? Mano-mano? Mahilig magparinig. Ano? Marami dito feeling mayaman, sabi ni Arvin Vargas. Ito nga po ang ating katanungan. Dami na sumasagot sa ating comment section. Natapunan tayo mga kapatid. Ito ang ating question of the day para sa mga nakatutok na sa ating programa dyan sa mga sandaling ito. Ano ang mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Kung kahapon, mabait ang kapitbahay mo. Ngayon naman, mayaman ang kapitbahay mo. Again, ano ang mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Kala ko nga biro boss, pero kapitan lang yun. Ang sosyal, ha? Sabi ni Control Raven, sing. Para saan mapatay ng kapitbahay na tinutukoy dito sa atin? Parang nagkakatugma-tugma tayo, ha? O sabi dito nung isa nating listener and viewer sa ating TikTok live ngayon na JBL ang Bluetooth speaker. Para social yung ano, you know, the Bluetooth device is now ready to pair. May McLaren F1, Ferrari F1 sa garahe, social. Ultra rich na yan, ah. Yung ano lang, yung tipon saktuhan lang, yung upper middle class, mga ganyan. Yung talaga rich na yan eh, no? Lagi naka-lipstick pero ano yun? Pero magpaparinig puro utang naman yun. Iba na yan. Ano yan? Feeling mayaman yan. Yung legit na mayaman talaga. Ano? Mataas ang pader, sabi. Yan, sabi ko parang kanta ni Glock 9 na may mataas ang pader. Speaking of mataas na pader, alam nyo ba si Jeff Bezos ang isang tinuring na pinakamayamang tao sa sa Pilipinas? Sa mundo, napakataas ng kanyang bush fence. Gawa sa damo na ano, damo, halaman na nabako. Eh dun sa ano, sa lugar nila, merong ano, fine kapag sobrang taas ng bako. Ayun, lagi siya nagbabayad daw ng $1,000. Ganun siya kayaman. Sabi dito ni JR Dump, may mga politiko siyang binabanggit na biglang yaman. Gawa ng nanalo sa loto. Again, ano mga signs na mayaman ng inyong kapitbahay? Tuloy-tuloy lamang po ang panggugulo ninyo on air. Sa ating text line na 0935-810-8217. Maraming Christmas lights, DJ, sabi ni Texter 2620. Mamaya ibang lights naman pala yung maano dyan. Kumukuti-kutita pa. Iba yan. O meron na rin naman daw yung mga simpleng ano, mayayaman lang. Yung mababait pa rin, very humble, very down to earth na ano, na mga tao. I mean, they are not bragging their money, yung mga earthly possessions nila, ganyan. Pero kasing iba kung makapag-flex ang OA. Oo na, di ba? Anyway, I've got your song from the script with the song called The Man Who Can't Be Moved. Back to back with Imagine Dragons' Walking the Wire. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Blast Radio 107.1.
1: Ano way, magandang mga kapusin niyo lahat. Maling nagbabalik DJ Max sa inyong himpilan, mga kababayan. 38 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Kasama niyo pa rin po ako hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian. Oy! Nakustak mo, di naman pala. Four-wheel drive yung Fortuner na yun. Big shout-out po sa mga lalaban ngayon sa Mengal Drag Race. Ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sayang di ako makapanood. Sunduin mo ako dito, LJ, para makinood din ako. Kahapon kasi nung ano, pauwi ako, dumaan ako doon sa bypass road. Ang daming ano doon eh, nagpa-practice. Shout-out po sa inyong lahat. Idolo ko kayong lahat. Pero mas idolo ko pa rin kayo kung ano. Alam mo yun, yung nakita daw kasi yung isa nating kaibigan na binomba-bombahan daw yung sasakyan niya ng isang Civic. Tapos nakita na lamang daw na nagtutulak bandang Robinson. Okay? Karma. Bukas na tayo manood, sir, para mga four wheels. Sa bagay, mas maganda. Mas gusto ko rin sa mga four wheels. Anyway, nananatili ako dito sa ating palatuntunan para sa ating question of the day na ano ang mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Again, ano ang mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Shout out to Mama Girlie ng Taps Alicia. Uwi ka na daw, Mama. Magpapasamji ka pa. Magsasamji pa daw kayo ni Church Step. Sabi dito ni Church Step mismo. Diba? Ma'am Girlie, uwi ka na daw! Sasamji pa daw kayo ni Church Step. Lilibre niyo pa daw ako. Dali na. Pasyal din buhay dito sa Taps Santiago. Malapit na yung bazaar, ha? Ano yun? Kapag nagbibigay ng masarap na ulam, sabi ni Madam Tonyang, wow. Doon pa rin tayo sa ulam, ano? Kapag nakapadjero, di ba? Yan ang social na sasakyan nung noon. Hanggang ngayon rin naman, social pa rin. Padjero. Lalo na kapag yung padjero may yung field master na kulay puti. Napakaganda, eh, no? May katulong sila, DJ. Tapos yung katulong nila naka-uniform, di ba? Yun ang mga asosyalin talaga, eh. Naka-uniform yung mga katulong. Park shot agad ng umaga. Ngayon na. Sign na mayaman ang kapitbahay, naka-solar yung buong bubong ng bahay. Tama! Di ba? Naka-solar. Basta naka-solar, mayaman na yan. Mayaman kapitbahay namin kasi mula umagahan, tanghalian at tapunan naka-samji, mga niya. Sabi ni Joseph Kai Lopez. Hindi kaya magkaroon sila ng sakit niyan? Baka naman magkaroon sila ng CKD niyan. Kaka-samji. Kapag napasara nila yung street kasi may birthday, classic, sabi dito ni Nabi. Pinasara yung buong kanto para sa birthday ng kamag-anak. Susyalin. May nagsabi kanina kapag yung gate niya automatic. Yung ating kasi kahoy lang eh. Tapos dibuhat pa. Hello DJ, I miss you. Rest day ko 2 days. Ang tagal mo nawala. Counted ba na mayaman pag may bus sa bahay, DJ? Yes. Social naman yung may bus. Shout out daw kay Arvin. Nandiyan na naman si Arvin. Tama ka na nga dyan, Arvin. Tapos yung ngiti na naman dyan ni Arvin. Yung parang ayaw ilabas yung ngipin pag tumatawa. Pag araw-araw may parcel sa Shopee. Parang karamihan ng mga empleyado dyan sa Fort Isabel, ang daming Shopee, ang daming parcel. So lahat sila mayayaman. Pag laging full tank ang kotse nila, legit! Sa panahon ngayon, kayamanan na yan kapag naka-full tank ka. Yung araw-araw, di ba? Afford magpa-derma. Ay. Yung hindi mo na kayang linisin yung budhi mo, dinaan mo na lang sa panlabas na kanyo. Ah, diba? Ibawi mo naman ng konti sa ugali, kapatid, di ba? Ayaw nang may naglalaro sa tapat ng gate nila. Ay, hindi yan mayaman. Madamot at mayabang. Ang uuwi naman ng mga ganun, ano? Nandito si Sir Ken. Big shout out to Sir Ken! Ang poging chick boy ng Fort Isabela. Sir Ken Rick P. Malana. Kagawad yan, eh. Pambansang kagawad. Ito, pinakasikat to, eh. Idol ko to si Sir Kenrick, eh. O ba naman, kahit saan ka magpunta, kahit sa mga bar, sa mga kanto, talaga may nakakakilala sa'yo, eh. Ara, Sir Kenrick! At sa lahat po ng mga nakikinig sa ating ngayon dyan sa Fort Isabela family, good morning! Anyway, mga kapatid, I've got your song from Honor Society. Si Sermon daw. Sermon! Huwag ka na magtampo sa akin. Beso-beso na lang tayo, Sermon. Andyan ka, Sermon? Heart mo naman yung mga story ko, Sermon? Grabe na yan. Ayayin mo naman ako sa food bash nyo, Sermon. Kahit ano lang, ako na lang yung taga-ubos ng mga tira-tira ganun. Ayro po sa mga 40s, sa mga ano po natin dyan sa 40 Isabella family. Mga nakikinig po sa atin ngayon dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bata dyan si Sir Ken, Sabado. Ayaw pala, dyan pala siya kapag Sabado. Ah. Si Sir Ken, kasi bihira ako na lang makita sa mundo yan. Nasa isang kumpanya naman kami, pero bakit parang once in a blue moon kaming magkita? Wait lang po ha, sa mga nagko-comment sa live natin kasi shoutout natin yung mga mayayaman dyan sa 40 Isabella. Si Sermon, in-overtake ako, parang babanggay niyo, sasakyan ko nun. Sermon! Hi! Hello, I've got your song from Honor Society with a song called Where Are You Now? Back-to-back with Simple Plans Perfect. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

nang hindi umiitim si Sir Han. Ako kung nakikinig sila sa ating ngayon dyan. Sound trip daw nila tayo ngayon. Big shout out to Ma'am Marian Tamayo. Isa-isayin natin sila. Unahin natin sa pinakamataas na nandyan. To Sir Mon. Hi, Sir Mon. Sir Ken, good morning. Ako kung sino ba yung mga nandyan na mga SA. Yung mga SA na... Ewan ko ba? tapos ano, yung mga technician natin. Dalawa lang makakilala kong technician. Si Arvin at saka si... Ay, hindi ko na rin kilala yung isa dyan. Good day, DJ. Pag-greet nga po si Inday Martang Judy Kumba. Jessica Gabusan at Uno. Kamusta dyan yung ano, yung kakilala ko na sabi walang wala silang relasyon pero magkasama sila sa falls. Ah! Akala mo, ha? Mabro-broadcast kita. Grabe ang paghihiganti ba, di ba? May asong mamahalin. Yung mga kapitbahay ninyong may aso na nakadaya po. Susyalin yung mga yan. Good morning, DJ. Pa-shoutout nga po yung kasama kong driver sa Taps Ilagan. Hello po sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon sa Taps Ilagan. Nag-o-order ng food always. O, diba? Ganyan yung mga SA dyan sa, ano, sa Fort Isabela. Puro ano yan, puro food panda, ganyan. DJ, shoutout kay Doña Clarita Palting. Donya! Kailan ko mararamdaman yung libre mo? Uy, salamat po sa mga nag-sponsor ng pagkain sa akin kahapon. Actually, buong week. Kaya di ko na kailangan magdala ng baon talaga lagi. Kaya gusto ko rin nagla-live lagi kasi yan, alam mo yun, nakakahiri tayo ng mga pagkain sa mga, ano, mga nakikinig sa ating ngayon. Sa ano po, sa mga tropa natin dyan sa 7 Cup Cafe, dadalaw na po ako. Pasensya na po at hindi ko pa ma-claim. Solo kong mag-jogging tapos naka-earpods. So, shaling. Solo kong mag-jogging. Alam mo, para sa akin, mas mayaman yung ano, may sariling gym na lang sa bahay. Tapos naka-shades. Pag may birthday sa labas, kumakain. Sa labas ng bahay? Diba? Big shout out to Arvin Abalos. Arvin Obra, Ma'am Marian, Ma'am ano, si... Ano na pangalan ni Jabco? Ma'am Lilibet! Hi, Ma'am Lilibet! Sir Rian, sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon, wala kayong genset? Bakit? Ano nangyari sa genset ninyo? Hindi na usuan genset dyan? Caravan style? Bakit ganyan? Kailangan generator ang ano, ang MSV? Edgar, love ka daw ni Inday Martang Judy Kumba. Naging ano pa nga, tulay sa pag-iibigan nilang dalawa ang ating programa. Again, ano mga signs sa mayaman ng iyong kapitbahay? Sabi dito, ano ba yun? Kapag nagpa-Brazilian wax pero double-sided tape ang gamit. Hindi ba ano yun? Bakit naman double-sided tape ang ginamit sa Brazilian wax? Parang ang sakit nun. Di mahiraman ng walis ting-ting kasi wala sila noon. Naka-leaf blower kasi sila. Naka-leaf blower. Sabagay, wala namang wawalisin kasi nga wala namang, alam mo, kaalat. O kaya hindi naman lang kailangan magwalis kasi nga may katulong, di ba? Lahat ng kwarto may aircon pati salas tapos na nagbabakasyon sa abroad. Uy, sosyalin yan. Ay, alam nga akong gas station sa Apari, Cagayan na ano, na pati CR. Naka-aircon? Sa sobrang init kasi sa Apari. Brown out lahat, except sila kasi naka-solar. Tama. Gaya ngayon, brown out ngayon, di ba? Pero yung mga may kaya dyan, naka-solar lahat yan, di ba? Mayaman sa chismis yung kapitbahay ko, DJ. Yung kakilala ko rin, mayaman eh. Naka-ano daw, naka-hybrid na sasakyan. Tapos sabi niya, magkaibigan lang kami. Yung coffee date namin, ano lang yun? Anong tawag dito? As a friend. As a friend pala yun, ha? Grabe na ba ng friendship na yan? Kissing-kissing pa? Friends with benefits, young? Anyway, I've got your song from Chris Daughtry with a song called Over You. Back-to-back with... Wala na palang iba, back-to-back yun. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

13 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Matt. And guess what, mga kapatid? We're down here with the first hour of our greatest love song. Till the hour of 11 po itong ating segment na to. Although makakasama niyo pa rin po ako sa unang bahagi ng ating lunch break show. Yun naman po ay tatawid hanggang alas 12 ng inyong panahalian. At mamaya alauna hanggang alas 3 ng hapon, makakasama po ninyo si DJ Echo for the program Love Songs Parade. Pag madami side, lahat binaba. Madami side. Anyway, ang ating question of the day, mga kapatid. Ano mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Sign na mayaman ang kapitbahay pag nagpapadeliver, hindi rider ang dumadating. Truck. Nagpapadeliver, ano? Nang sasakyan. Lechon lagi ang ulam. Social yan. Hindi kaya magkaroon sila ng ano? Kaya pala mas maaga silang na, ano, nawawala. DJ, almusal na. Kaya nga po, ipadala niyo po yung ano rito pagkain para may makain din ako. Madaming side chick, lahat binabahay. Iba naman yun. Sign na babaero ang kapitbahay mo yun. Diba? Ah, iba yan. Wag yan. Again, ano mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? May nagsabi dito sa ating text line, required po ba naligawan muna yung magulang bago yung anak, DJ? 9 months na po kasi kami ng mama niya. Mali! Diba yun eh? Shout out kay John Xavier Bangayan at Tumaneng. Laging nagbabarbecue sa labas. So siya. Laging nagbabarbecue sa labas. Parang ano yan ah. Parang ibang trippings niya na. DJ sahod na mamaya. Sahod niyo pala mamaya. Ano nangyari doon sa ano niyo, sa payroll manager niyo? Lagi mineral water ang pinang liligo. Grabe naman. Sa bagay, meron akong kakilala. May classmate ako noong high school kami. Nag-ano siya na milk bats, ani? Nag-milk bat something kineme, ganun. Basta naliligo siya gatas, ganun. Mataas ang gate, di ba? Ayan yung mga gusto ng private, very private na tao. Lahat ng fam member naka-iPhone 18 na agad. Diba? Yung tipong binibenta na lang nila ng palugi yung mga lumang iPhone nila kasi gusto lang nila ma-dispose. May hawak na Starbucks everyday kaya araw-araw rin sila nagpa-palpitate. May doorbell! Tama, diba? May doorbell! Pero yung social na doorbell, ha? Hindi yung nabibili na doorbell sa Shopee. Ha? Diba? Yung talagang hindi mo maririnig sa labas kasi may ibang doorbell naririnig sa labas. May pickle ball court sa loob ng compound. Ganon! Susyalin din! Wala na lang, magkaroon pa ng swimming pool mismo sa loob ng bahay eh. Anyway, I've got your song from M2M with a song called Pretty Boy. Back to back with Britney Spears, Sometimes. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Times Radio. Real Radio.

9:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max dito po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Your solid tambayan hanggang pananghalian. Big shout out to Ozma Jasmine Joy. Happy, happy birthday, kapatid. Naway, maabusog mo naman. Padala ka man ng pagkain dito. Birthday mo naman pala. Ikaw naman. Ano yun? Ano yun? Puro pa shout out lang. Wala man lang padala ng pagkain. Pa-shout out po Christian De Jesus from Tagkawayan, Quezon. Quezon province po ba yan? May kapatid kasi ako dyan sa Sariaya, Quezon. Ano yun? Salamat, salamat lang. Hanggang ganun na lang, Ozma. Wala man ang padala ng pagkain dyan. Big shout out to Ami Hill. Ayan, pagbati mula sa kanya sarili mismo. Again, ano mga signs na mayaman ang kapitbahay mo? Huwag muna natin basahin yung mga misogynistic na tsaka sexist na comment na yan. No? Mr. Witness, sabi ka. Andyan na naman tayo, di ba? Wala yung aking notepad. Saan napunta yung aking notepad? Ayun. Lahat ng fam member naka iPhone 18 kapag wala na lagi sa bahay nila. Lagi kasi nasa abroad daw, kaya sign na mayaman ang kanilang kapitbahay. Madalas wala sa bahay, gawa ng, alam mo yun, nasa bakasyon, nasa galaan lagi, di ba, mga ganyan, payate-yate, di ba, nasa dagat, ayan. Kapag lahat ng fam member fluent na sa, na Inglishera at Inglishero. Pinalaki na nood sa Peppa Pig, ano. Pero yung nanay tatay makatangkin ng pagka-Tagalog. Damang-dama, kumbaga. Madaming sasakyan. Number one, madaming sasakyan. Yung pala ba, Elcel. O yun, nakiparada, ganun. Madaming sasakyan. Tapos tinanong ko kanina sa live natin, sa TikTok live natin, ilan ang minimum number of cars para masabi nating mayaman? 5 daw. Sa akin, mayaman ng kapitbahay, may sasakyan. Nakpo. Maraming mayaman sa Quezon, ate Aurin. Ate Aurin. Ate Iya. Pag pati yung petsa may yaya. Pati yung pag... Ano yung pag pati yung petsa may yaya? Kala ko petsa. Meron yan. Yaya, idala mo na sa park si Bogart. Mga... Politician talaga. Kapag ginagaan, pag pinapakain daw yung Delimundo sa mga alagang hayop, sabi dito ni Felix kanina. To be honest, sabi ko nga rin kanina, to be honest, akala ko yung Delimundo talaga, pet ano yan, pet food. Yung packaging kasi. No offense meant ha, pero wala lang. Anyway, I've got your song from Mandy Moore with a song called Cry, an AI version again. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng 0 down payment.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Good morning. At syempre, kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Derwilas Radio on the planet, mga kababayan, na may dalang katanungan na para sa ating mga listeners. Ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Yan po ang ating question of the day na bibigyan natin linaw sa loob ng 4 oras tayo magkakasama-sama. We're actually down with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Mamaya po tatawid na po tayo sa ating next segment naman, ang Lunch Break Show. Although mahaba-haba pa naman yung oras natin pagsasamahan, kaya sulitin na natin yung mga sandali magkakasama pa tayo. Lalo na po sa mga bored dyan sa bahay nila, lalo't brown out sa ibang area, no? Dito sa Santiago. Ewan ko sa iba. Yung aso nila kinakausap ng English. Grabe naman yun. Baka pala yung aso nila nakikinig kay Peppa Pig kaya gano'n. Butas-butas ang sinusuot na damit sa bahay. Uy, totoo to ha. Na yung ilang kakilala kong, alam mo yun, yung well-established, well-off sa buhay, mga ganyan. Hindi yung mga nagfe-feeling-feeling ang mayaman na, di ba? Eh, sobrang simple man na meet. Like, gusto lang nila yung komportable. They're not after the style, they're not after the brand. Basta yung komportable sila. Especially kapag nasa bahay lang sila. Yung butas-butas yung mga damit, ganyan, di ba? At karamihan ng mga kilala kong, ayun, may kaya talaga sa buhay, may narating na sa buhay. Very stingy, very ano eh. Naman, stingy yung tipid, ganyan. Kuripot, di ba? They know how to value money kasi. So sobrang dami ng sasakyan sa daan na pinaparada. Natamaan, tuloy pati bahay namin, hindi kami makalabas, DJ Pisti, sabi. Alam mo, dapat talaga magkaroon tayo ng no garage, no car policy. Kung ilan lang yung kayang mag-fit sa garahe mo, yun lang dapat yung number ng sasakyan mo, di ba? Ganun lang dapat kadami ang sasakyan mo. I get it, kaya mong bumili. Kaya mong ma-afford na i-maintain ang sasakyan na ganun kadami. Pero di ba dapat meron ka rin sariling lalagyanan ng mga yan? Wala, parang lang din, fair lang din, di ba? Kapag hindi na namamansin DJ, yan yung mga galing sa hirap, tapos biglang yaman. Yan yung mga hindi na nakakakilala ng hirap, gano'n. Hindi na nakakakilala ng mga tutong nakaanin. Grabe yung mga ganyan, ano? Wala pa ako naging kapitbahay na mayaman eh. Paano yan? Ano i-comment ko dito, DJ? Ay, sa bagay. Saan ka ba nakatira kasi kaya wala ka ma-comment dyan? Ano ba naman yan? Natawa talaga ako kanina doon sa sinabi na, ano ba yun? Yung required ba naligawan muna yung magula? 6 months na daw tuloy sila ng nanay. Ito naman sabi nito, nakatali na yung aso nila, hindi na naka-tupperware din. Ganun ba yun sa'yo? Kumukha yung balaki ng aso. Ako kasi hindi. I don't know what's the taste of dog's meat. Parang, pero yung iba yung lalo yung mga namumuluda, mga manginom dyan. Ito legit to. So yung sinabi nung isang viewer natin, mayaman ang kapitbahay mo kapag sila laging inabangan yung magpa-fireworks. Like legit, di ba? Kasi yung mga yan, sila yung talagang todo ubos ng pera, wala silang pakialam na magkano maggastos nila sa pa-fireworks, di ba? Talagang sila yung aabangan mo, yung parang, yung tipong hindi mo na kailangan bumili ng paputok pa kasi makikinod ka na lang doon sa kapitbahay mo. Ganong kalupit, kapatid! Lalo kapag yung fireworks na yung quidditch na may kulay. Tayo kasi mga saktuhan na sa buhay, yung quidditch natin, yung basta pumutok lang ganyan. Minsan nangahabol pa sa loob ng bahay, pumapasok sa garahe, diba? Yung lipad, tabingi pa, sa taas pa ng bubong nyo mismo. Ay, hindi na pala kasalanan ng fireworks, yung kasalanan mo na yun. Mali ang placement. Anyway, I've got your song from December Avenue with song called Kung Dirin Lang Ikaw. Back to back with Silent Sanctuary sa'yo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kung

naman eh. Sorry mga kababayan. Palapit na naman ang pananghalian. Parang iba hindi nila ma-enjoy ang lunch nila gawa ng walang kuryente at pinagpapawisan sila dyan ngayon. Happy, happy Saturday po sa lahat mga naglalaba dyan ngayon sa may mga ginagawang bahay. Ginagawang bahay? Ginagawang gawaing bahay. Ayan. Sa mga nasa work naman at nakatuning sa ating programa, good morning! Anong pananghalian po ninyo mamay? Sa mga katulad kong alipin na salapi dyan. Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay kapatid? Again, ano mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Yan ang ating paksa ngayong araw. Kung wala ka naman gagawin maghapon, eh, tumambay ka na lang dito sa ating stasyon, di ba? Yung freezer nila DJ nasa baba ng ref, double door ref kasi. Wow, yun yung mga sosyali na. Tapos yung dikatok yung ref. Mas matangkad pa yung ref sa'yo eh, no? Yung pag binukas mo talagang, wow, ginto pala ang yaman. Yung ganun, di ba? Tapos punong-puno pa, may mga video pa ng restocking, ganyan. Come with me to restock our new ref, mga eh, alam mo yun, yung tikatok yung ref niya, yung nagiging transparent, nagiging translucent, diba? Tapos voice activated pa, ang yaman nun, diba? Kaya kapag pumupunta kami sa mga appliance section nun sa mga mall, eh, talagang tinitignan ko yung mga ref na ganun eh. Minamanifest ko magkaganun din sana kami. Pero dapat pag nagkaganun kami, dapat afford ko din yung bill. Yung bill na ano, na kuryente, diba? Parang lakas nun eh. Parang hindi kakayanin ng katulad kong hampas lupa pa lang ganun. Lahat ng family member DJ mapuputi at makikinis ang kutis tapos namumula-mula ang talampakan. Ba't namumula-mula niya hotdog? Gawa sa hotdog yung kutis nila? Pero I agree, noon talaga nung bata kami pag nakakita kami ng mayaman, karamihan talaga mapuputi. Well, not to be a racist person na pero wala lang. Aminin nyo rin sa mga sarili nyo, pag ang puputi talaga, ay, nagpa-dermatos. Ay, siguro babad to sa aircon. Naka-aircon lagi ang bahay nila, yung kwarto nila, gano'n. Hindi naman kasi nakakaputi ang electric pan na number 3. Di ba kahit maghapon kang bumabad sa electric pan na number 3, wala kang iba magagawa? Ganyan na yung kulay mo! Maliban na lang kung ire-rep mo yung sarili mo. Naging taga-Saudi bigla eh. Pag-uwi, naka-rep ka na. Uy, chok lang po ha. Baka may mga natamaan tayo dyan. Anyway, I've got here a song from Noel Cabangon with song called Kanlungay na back to back with Sugar Freeze. Batang bata ka ba? Batang bata lang pa yun. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: tulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio. On the clock, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! We're down with the final stretch of this segment. The greatest love songs, mga kababayan. Ayan, nandito nga po tayo again para sa ating katanungan. Ano mga signs na mayaman ng imong kapitbahay? Again, ano mga signs na mayaman ng iyong kapitbahay? Yan po ang ating question of the day. For those of you guys wondering kung anong itsura ko at saan ako matatagpuan, nandito lamang po ako sa Tab Santiago. At the same time, pwede niyo pong ilike ang aking official Facebook page na DJ Mag. Sabi dito ni Tin Nanteza, pag may generator at hindi problemado sa patay sinding, isel ko dito sa atin, DJ. Ganon! Pag may generator. Alam mo, gusto ko yung manoy. Nung ano talaga, no? Nung kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng presyong petrolyo, di ba? Nanganib din daw na magkaroon ng shortage sa electricity dito sa atin. Na kung saan nagkaroon ng panic buying ang mga Pilipino pagdating sa mga power stations at saka generator. Ako kung hanggang ngayon kasi hindi ako maka-order ng ano, ng on the spot ng Blue Yeti at saka ng EcoFlow. Ewan ko ba bakit. Karoon ng panic buying ng mga Pilipino doon. At syempre, shout out natin na isa sa pinakamayaman at pinakapoging instructor natin dyan sa may Isabela State University na ngayon ay kasagsagan ng kanilang intramural. Sir Ray Cesar Valdez na hindi na ako pinapansin. Na kapag nandyan ako sa ISU, hindi man lang ako pameryendahin. Wala man lang aya ng pagkain dyan, Sir, Sir Ray. Puro shout out na lang, Sir Ray. Ara, Sir Ray, Sir Valdez. At sa, ewan ko sino kasama niya ngayon. Ako, number 2 yan? Ingat-ingat sa bumagapon, Sir Ray. Again, ano mga signs na mayaman ng iyong kapitbahay? Kapag may sariling branch ng Jollibee DJ, nag-franchise naman pala. May nabasa akong libro no, na kapag meron ka nga daw sariling franchise sa mga fast food chains like McDonald's or Jollibee, diba? Wala eh, parang stable ka na daw sa buhay yan. Mayaman na eh, no? 24 hours ang aircon sa bahay DJ from Joricel. Totoo nga naman. Ha? Hindi threat sa kanila yung mataas na electric bill. Tawa-tawa na lang, Sir Ray, yun, wala talagang libre. Hello, I've got your song from Journey with a song called Faithfully, back-to-back with The Search is Over by Survivor. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

11-11 on the clock, mga kababayan. My favorite time talaga ito, no? 11-11, ito yung sinasabi natin na pwede kang mag-wish. Ah, nag-wish ka ba dyan? 11-11? 7-11? Charo. Anyway, kapiling niyo pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Dirtiest radio on the planet, mga kababayan. We're done with the final hour of this program. Maya-maya po ako magpapaalam na ng tuluyan. Kaya na natin pasalamatan yung mga na tumutok sa atin. Baka may mga katututok pa lamang dyan eh. Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. Big shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa mga tambayan yan, sa mga sulok-sulok yan. Nasa sulok-sulok ka. Like, anong ginagawa mo? Ba't nandyan ka, di ba? Nananatili ang ating katanungan, ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Again, ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Kung meron kang nais na sabihin dyan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Wait lang, nawala yung ano eh, nawala yung... Ayun! Mga messages na ng ating yan. Ang hirap talagang buksan ng ating messenger. Nababahuan na sila DJ sa mga kapag nagigisa kami ng sardinas. Grabe naman yun. Pero meron kasi iba talaga sensitive sa amoy lang nung specific food, gano'n. Alam mo, sinasabi ko nga sa sarili ko, allergy ng mayayaman kapag hipon, di ba? Allergic sila sa hipon. Allergy ng mayayaman. Para sa akin lang, ha? Yung iba dyan kasi paboritong hipon. Yung tad-tad ng parcel every day and night. So, parang hindi naman, kasi kapag mayaman, hindi na nagpapashopee yan. Bumibili na kaagad yan sa mga physical stores. Diba? Pang budget meal kapag din eh. Sa kalawa, wala silang pake sa pera, gano'n. Mga ultra-rich, kumbaga. Pag di na nagpapakita, DJ, mayaman na yung kapitbahay kasi namin na hindi na nagpapakita sa amin. Malay mo na, alibadbaran lang sa'yo kasi may chinichismis ka pala na hindi niya alam, na alam mo. O, di ba? Pakialam, meron ka daw kasi ng buhay, kaya gano'n. Hindi na siya nagpapakita sa'yo, kapatid. Uy, dami na pala nag-text sa atin. Pasensya na po. Ngayon ko lang napansin yung ating text line gawa ng chinarge natin kanina. DJ, sino daw yung singer ng pinatugtog mo na kanta kanina? Alin po, yung araw gabi. Ano po, AI version niya? Search na lang po sa YouTube yung ano, yung rock version. No? Morning DJ, pag maraming sasakyan at maraming negosyo. Negosyo! Sa bagay, kay karamihan mo na mayaman, talaga mga negosyante. Anyway, I've got your song from Sean featuring Connor Maynard with song called Way Back Home. Back to back with Teddy Swims, You're Still the One, a cover from Shania Twain. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo, ha?
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo, ha? Imo-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.

11:45 on the clock, mga kababayan. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian dyan. Sa mga pinagpapawisan na ba nagluluto? Na, imbis na adobo, naging sinigang. Umasim! Kapilin nyo pa rin po, DJ Max, hanggang sa huling sandali ng ating programa. Ako po'y magpapaalam na sapagkat ako'y nagugutom na. Siyempre, kailangan ko na rin magpaalam dahil hanggang alas 12 lang po tayo. Siyempre, may play pa tayo mga awiting panghabol sa inyo mga inaantok-antok dyan, diba? Big shoutout po sa lahat naman nakatunin pa rin po sa ating programa mula kanina. Hello. Nananatiling ating question of the day. Ano ang mga signs na mayaman ang iyong kapitbahay? Ano nangyayari doon? Ba't may mga tubo-tubo? Parang may patubig dyan na. Alam niyo sa Santa Fe? May mga tubig-tubig doon na. No? Wala, ganito yung setup ngayon dito sa nakikita ko. Naka-aircon ang CR DJ, yan ang sign na mayaman na ang kapitbahay ko. But naki-CR ka sa kanya, nakita mo may aircon? Pag ano yung mga nakikita mo sa mga bahay-bahay dun sa mga napuntahan mo once. May sariling parkingan, tama! Kasi yung iba, feeling rich. Ayan, dami sasakyan, nasa labas pala. Pag nagasgasan, galit na galit pa. Hello? Nakiparada ka nga lang eh. Ba't parang ginawa mo pang obligasyon kung bantayan yung sakyan mo? Diba? Kung binibili ka ng sakyan, hindi mo kayang bumili ng parking mo. Doon ka nga. Calvin Klein yung nakasampay na underwear DJ. Calvin Klein pangani. Sa bagay, yayaman eh. Yung first time mo bumili ng Calvin Klein, todo flex ka. Paano yan, taas ng t-shirt, ganyan, diba? My swimming pool sa third floor, DJ. Wow, social nasa third floor talaga. Nung partida, walang second floor ang bahay. My swimming pool sa third floor. Grabe, sosyali naman pala yung kapitbahay ninyo, kapatid. Anyway, that ends our time, mga kapatid. Ako po'y magpapaalam na ng tuluyan. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Scostic Lee with a song called Kalimutan Ka. Back to back with Ben and Ben Sarangola. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Times Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

ngayong 2025. Ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Babang, late ka na naman.
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
1: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
0: Ah yun lang!
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
0: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TAPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputo lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: yun lang.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
4: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
5: Baby, I need your love right now.
4: TAPS Radio, play the best of mellow songs.
5: My

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want.
1: TAPS radio, play the best of mellow songs.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama mo dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TACS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TACS Radio app.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
0: You are enjoying the Sunday morning program. This is All These but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Did you know that TAPS Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
2: Hey!